Hi, nako me mare lo lo minala con la sekenne merci tutto veo yo mic. Se ringo ya motiki ta wa tamerta. Suli a me se gota un na mata ko ak pic jam 1996. Hanring it wa ta hop but tu sak so re la lak mi suni amalo. Ta kelima nguna ulang yo mic. Nako me mare lo na la con la sekenne merci. Hi la. Oi. Kuali silin niya dikko kawi sa kain tangit kaw pa muli nga yuit nung nabimit nung natsiabong milo email nga yuigok kutro ka pa may kaw pat sa kinilaktok ano wala di ni ito mik 20 miso ng ulit mik o kone haklo di lo plus 10 sa ni kilo amelo sa kinilak may yuigok ano wala niya nga tak tak kaulo ni kiyulo akun ni nga ni 20 mit 40 mutsu ng ulit mik o kone haklo di lo plus 9 Umiyo yak mito sa kinilak mi yugok. Ano galo di nik gito mik? 20 miso ng nilimik. O kone haklo di lo plus 10. Inuk tuwa mito sa kinibalo lak niya na kakta mi yugok. Ano galo di lo takaw lo nik iulo akuninga ni 20 mit 40 mutsu ng nilimik. O kone haklo di lo plus 18. Pupag nito mito sa kinibalo lak mi yugok. Nubo yali umilak niya na kakta hitigalagipat. Ano ko lakso yung low takaw lo ni giyulo akuninga ni 20 mit 40 mo tso ngon ni dimig. O kone halak niya ni kaktak 21. Ako libin milo sa kinibalo lak may yugok. Nubo yali umilak niya ni kaktaw su dilo. Ano ko lakso yung ni takami pisi mayumig 20 mit 40 mo tso ngon ni dimig. O kone haklo dilo 14. Ibu yibin milo nubo yali umilak may yugok. So yu litur na kaya hakso dilugok. Oko ni halak niya ni waktak plus 8. Salon ni lo nubuya lak mi yuok. So yu litri na kaya hakso dilo. Ano kilo di ni gito mik 20 miso ngun ni limik. Oko ni haklo dilo plus 7. Kaya ang suyami rakli lake mi lo. So yu kalalak mi yuok. Mini lo dilo nit. Tat sili ki lak niya ni waktak ulakot. Ano kilo dilo ato ak ni to mik 20 miso ngun ni limik. Oko ni haklo dilo plus 9. Huwag na milo suko yung lalak mi yugok, minilo dilo nit, tat sila kailak niya na kaktak, hindi ka lagpat. Ano kailak sun lo ni yulo, kabangan ni yulo ako ni nga ni, 20 mit 40 mo tso nga ni limig. Oko ni haklo dilo plus 6. Kayang sumilo, suko yung lalak mi yugok, minilo dilo nit, tat sila kailak niya na kaktak sun lo, hindi ka lagpat. Ano kailak sun lo ni yito mig, 30 mit 50 mo tso nga ni limig. Oko ni haklo dilo plus 7. Aw palom milo, so yu kalalak mi yugok, minilo dilo nit, ambalo dat silirilak niya ni raktak, hiti galagpat. Ano kalo dilo, nik yito mig, 30 mit 50 mut, so ngo nilimbig, huko ni haklo dilo gok, plus 5. Tas yu yamilo, kuk joa milo, so yu kalalak niya ni raktak mi yugok, minilo dilo nit, ula kulo, dat silirilak niya ni raktak, so ni. Ano kalo dilo, nik yulo, Atuang ni ulo ako ni nga ni 20 mit so ngon ni dimik. Oko ni haklo di lugok plus 8. Kayang soal tuwa milo nubuyo lak mi yugok so kuyo litu na kaya hakso di lo. Oko ni halak niya ni raktak plus 9. Abayin lo nunat siya bumi na inami so kuyo lak

ismagiyun na ibigatigot. Uto manaktamot pitin na ta, piulitikuli, piyong itumit. At anyunik ayaw hangin nilo, inuhak niyo anilo, piigapigit isukang itumot. Amen. Kutiyan ang limik, ayong inakmik, tunisibigilaw nga, inukatigilaw nga, ikayoklongalo. Yesus siyop atingani. Amen. At anita, Yesus siyop, Kristo siyop, say may ningata. Kutiyulo, nalaningata. Anong niyulo, ito na ito, ilagin ningata. Ilangit sa inak tigot sugay gani. Amen. Kami. Silabot. Sila niya di kunot hawi sakta binik. Ulat. Eit ngutil lugo. Suyo kalalang yuk ulumi. Nubuya. Unay walya lang yuk. Ulak. Nikimiyato ang nimi. Ano yuk. Tuwani nisungo ni haktumik. Unusa de matsenak suyo kala lang miyok ulo lima unusa lo nubuyay na lang at sunlo asi wala lang langan ni kaktaw suni unuak unusa malo ulinik tininik mahilang ako si nubalak tulo kami. 8-11 din sa kikawyok, wala kamik. 12-34 ang upat, hindi ka lumi, ulit sa kailang amayok. Malo 8-24, ngulak may paulo sa atin at sa kikila niya mison. Ano? Uti ka piyo yung alok. Luwi akiyak.

TV Manik. KRG, kule ako yoyo di hiti kalilo ko tinako. TV Manik. Hiti kalilo ko tinako ko KRG kuno ko yoyo dit. Hiti kalilo ko si malak patuk ko si malang yoyo KRG. Summer hours lik mi matahok. Pek nga si utini. Nikit si bimi. Hiti kalilo ko si malak patuk ko si malang yoyo KRG. TV Manik tawa nga hiti kalilo ko tinako. You get

Pitsi, ako leve meo jei niu website ake hatere ni tuit. Uhalo tenga 0507.

0: Halako! Kuya, awaan yung mga bata.
1: Uy, palapansin na ito itong mga little kids diri. Oh,
0: sige, little kids yung mga classmate man ako na. Today.
2: Moses Gordon. Kart nila ay tiyo ko Moses Gordon. Bing kart may tiyo ko

0: Kilometers an hour, high plus 3. Clyde River, cloudy with north wind, north 20 kilometers of an hour with high plus 16. Pond Inlet, mainly sunny, high plus 10. Arctic Bay, mainly sunny, high plus 6. Iglulik, sunny with high plus 13. Sanariak, sunny wind, north 20 kilometers an hour this afternoon, high plus 11. Sanikiloak, mainly sunny, northwest wind, northwest 20 kilometer, gusting to 40, high plus 10. Resolute Bay, mainly sunny, wind east 20 kilometers an hour, high 7. And lastly, Greece Fjord, mainly sunny, high plus 5. Sida de Rinerang Migata, Udlumi, Ekarungni, Novoyeruni, ano 30 kilometers ne Anorak Pagluni, Unang Ninga 11, Kimirumi, Novoyeruni, Sida de Trinara Kartuni, Unang Ninga 13, Kingai, Novoyeruni, Sida de Trinara Kartuni, 20 kilometers, me Anoraldani, Unang Ninga 13, Pagnatomi, Novoyeruni, Sida de Trinara Kartuni, Unang Ninga 14, Kikita Drangmi, Novoyeruni, Taxilok Pagluni, 20 kilometers, me Anoraldani, Unang Ninga 3, Kangatugapingmi, Novoyeruni, 20 kilometers, me Anoraldani, Unang Ninga 6, Mittimataringmi, Sakinagduni unang ninga 10, ikpeldung mi sakinagduni unang ninga 6, igduring mi sakinagduni unang ninga 13, hyperpawan ha kaya. Sanagayang mi sakinagduni 20 kilometers mi anoralduni unang ninga 11. Sanikiloang mi sakinagduni 20 kilometers mi anoralduni 40 mutikitidok pagduni unang ninga 10. Resolute Bay, kausuitong mi sakinagduni 20 kilometers mi anoralduni unang ninga 7. King of the Palmy Grease Fjord, Auswe Tok, Sakinagduni Unang Ninga 5. Takpatako, Siladarin ng Mit, Kikartarong Mit, Tema Tamatumanu, Yok Pinaswaro Siu Yong Mit, Nado Mingak Tut, Inugiak Tut, Nunavumut, Katimayak Tok Simang Mata, Ukyok Taktong Misapunerang ng Mit, Ukaw sa Karakter Duting, Tamang Aktidugi, Purarak Tok Titong Ming Mata, Tana nuna vumi mariga doktor joangat tunga suktiti duni o kakatakaron naksikaw yok sibi sirti lisi anavea pingmin.
1: Sibul na pa makay tako kismi pidyo takaktor tit NATO. Unna duga katako NATO, NATO. Tiyay kanimali kanir vidyo mingal si mayu iti si mikati madyo takalaw mga asyo ni kakakay na uvin.
2: Takwa nedo mingakti sok lukay unika kutigi akchuk lugit nunak jua mingila gabamatuka kutikakti naro gata takwa asingin ningakti ukiyo takiyo akia ningakti tikiyo kaklutik ilipadli reakto rakto tana timinga nedo soklo ang ikatigay gumit at ilok si mayuin na utilugit nunak joang mit unatak tok joak tukarang nakpat takwa ikayok tigay gumay nang mo takwa tamaw nga arawa may pigyak lutik tamaw nga ikarong nut katima bigjoa reakturang mata katima yagarangin akiksok si magaraming mata katima yagarakak lutik katima yagarango yu takwa naragyak turak tu tukisigyak padlagyak turak tu takwa nunakutimin no utang megutik kanukto katigigun nang niyang mata takwa gawamatuka kutitini kigaktok tatini kanuk sa pumiti akun nang mga ta kanukto katigigun nang mga ta ilip padlagyak tuklutik piluaklo nila ukiok taktong mit tamakwa sa pudyaw yakang naksauningit meri gay nunani tayo na si Burok Tinga, kanwili o kuro yung luang ningan, no?
1: Eh, tayo matamani, nakituin na nila, tamang kutik si mamata, tamang ko si ila, si Burok Tiyo katoktor nila, tamang si mga ukaw sa kakadate, at tanakte, lima ng mukay, sa putji, ako sundang mo, Arctic Security, yung nakatayutan na, tako Inuit kanuli tamane pisiyong mga tatako NATO tako kanuli kaya tusak tayong ninilya katalaw ka ba?
2: Tusak bakarok tuit so Gloria Uluksi tungasuk ditaw rok lunit.

0: Madeline Redfern, Kurt Ejitsiak, Takwaru, Unika Viroklutit in Natukangnit, Ammaru, Inugarangnut, Tukisigak Titauroktut, Kanok, Ikayoktuk Tausungung Manga Takwa Inuit, Tana Upigilagilaktaga, Gavamatukakut, Takwa agoktok si masungong mata ilangit sa punyaktit ilangit pilirikat kasut gaba matukakon ng aktunit tamang mitya ukaktuin na ukataroktuit inungnit pilirikat katya kumadlutik ukioktaktong miyon pilirikat katya kumadlutik naratya kumadlutik takwa ro nunakakak si mayutid luta kaya manitin ni tana ikpigiyaw tiyaklunit aksuaro upigila para Canada mirta yoktigot tunga bekatya ko manigadluta inukotit din ni tag kaya manigsaw ningin ni nunagayat din ni ugyong taktong bin
1: tako teo na ito kut nila tamani kalun ni nakatilugi kanuli tako nila katalaw dusa uwi matata dusa kasaka katalaw dusa uwi matata kanuli dusa katalaw glory
0: to sa katarok tuit inuit ilaw yumayot inuit sa pumi kataw yumayot ukiok taktong miyot sa pumi kataw yumayot unataktok jualeri yun itikitaw tuin na rumangitut sa pumi kataw yumadlutik takwa pilika katika rumadlutik lo tamakwa ikping natyarok tuin ila kaw yumaningit so lokai te kwa Canadian Rangers inuktungi kwa kanotai yosu
1: una taktuk sagala ngona kattau siu
0: una taktuk sagara ne te kunang aktuni nara kata rong mata sapumme kata yun nang ningin ninu na me kawi mayok jaga ro ningin ni takko annugat meksuk tau si mayot kasit ami tamakuninga ato katang ningin ni suri to kasi badlok titaw rok to it ilak inu ayung ito aru it okay taktong me ayok yutigot ayung ito aru yukot
1: Nicole una tatu sa kala junior rangers ng walay una tatu sa kay rangers ilak takwa solo atana tele manang mo taman na to ko si katala ko kanu pang next magalang mga ata
0: takwa tukisanak si badli lok tuk solo nedokut pangnaw ti leo sungo ng ming mata pangnaw ti takangin ningan ni ukiok takto miksano takwa nunagiyang minut utang mikpata Canada mayo tao yok tigod lo maligal yok tok juang o katika ayok tuy niyang nagay lilok tugo pang naigo tinit sakke ju migi akak tugot uki yok tok tiyo miksano tamag ko unatak tok juari rinyo miksano tikip padlian yak tidlogit sanayaw padlian yak tidlogit akik suy tiyak si magi akang niyak tugo tugoy lak so lo unatak tok juari rinit kangata suri reso ngulot saksak pot umiak joan amaro ikangan ni tuite ko umiak joan inugto kanatay yung mga tamak ko akaro yaw tilugit akik sutiak si maniakaro ang mga taman na pang nagtaw kaya kang ningin ni naroon akong nilaw to
1: Tema tawka teka ninin liang na lang may gawita ko nung tikisama yung nakituin na lo tikisama balay lang teka da sibulik tiyo yuit tako kanole nila tilutit kisumit tukisiti umaluang wala kagit amalute kunong at upasin mayon
0: ila tukisiti kataw ngin nakatarok taka inoy ayong ito ningin soklo unikarvio katak si maniko gama soglo nakjutit auraningi asidjok padlerak tiluit inoy utjero sa sungong mata ilangit sila mo pidjutaw yut ilangit soglo inong no pidjutaw yut tako soglo ikangan nito umerja kay submarine pitakang nakpat natidlo kilarugadlo auraningi asidjok padlerak yang ningin ni taman na utjong nak sivalik tilugo taman na tusa matitinak unataktok juara gayon taman tamakwa atok tawag yakang ningin ni ini kawye mayuaro ningin ni atok padlikan na yakang ningin ni tamakwa ro soklo tusang mayurigayin atok tawkan na kaya kang nga una ukaw siyong inaraming masoklo at tanak tumitili ya kaya kang nagpichitigilo at lugit Russia medlo China medlo ukiok taktong metigo sa kataw gasugumatilugi taman na pang nautaw si matya kaya kang nagtok soklo kakitaw yatigot kanok sa pong nagtawkan na kunang mga ta.
1: Tana naro nang itu ilu lilialo pijek sakte lialo takon nang odi nato kutu sa tuin nato kita ko katimane kalau tasi tamane yuki otot tumis tamak kalau nati tu kalau nani li kaya ma tuin nang mata kaya mengi mali yuki otot tumis taman nato okau si okat kalau kiba so lo mane tuin nata hangilo atok. Makua pangdagu tao niya kar kano kaya tama na ako siyup kanila ako ba?
0: Itiam marik tama ko apikotok joat amigaruang ningin nit soklo amisuruak tut nunaragi yakput mitakvingit mitakvikiluak tut turak takvit amaro una ukaw siyongin na marilaktok ukiok taktong miyotaw yuk tigot sapun niya kataw niya kuta angi ka katya ka kaktugot. Ami surak tut angi ka kiksarang mata. Da magkoy magkog tokotibot ilin niya ka nityang niya kutit ilin niya bitya wakagiri. Angi ka katya ka jumigiri. Pangmiyok tumingit jumikudlugit. Da magkoy iso makatya luti sa pumi kataw niya kudlugit. Taana ukaw siyo kataw katam magilang mayo. Ukiok taktong mayo tigot. Sa pumi niya kuta angi ka katya ka kang mayigot.
1: Takwa solo angi juti solo takun nang otu tamako angi jut angi joale pijek so neptun teimali kisimi tu salo ango ala kriti takko tamani ti logit balone je ko tikisimala otu sibulo ti kisimi ti ko se kolo kigite kan tamani katemane o katakmi
0: nunavu iloning ila otjak kusuk padle korak pakka ako te kangin nata soglo nunare upakataw tinayako ta ako te kangit tugo soglo sakalo nare nilik ako te arong mata ukiok taktong meo tao yok tigot kangata soko kluta kese ani tana pidyo tigit lugot mitak feit akik soktiak si magere takwar akikigligi ako tao yun lang mata mitak vilirin niyo miksanot pitakatiak jumigotik takwar soglo kay pekotok jo ang iyutit iluragiyo kataw kodlugit sa punyatiak taw niya gotik mitak bet akik sutiak si magiakang ningin ni turak takvik takatiak akang ningin ni soglo kikiktak jo amin ako niya pangnay si magarang mata kinaw yakak titaw tiangin ningin no kayo sigun nail di si maninga tamak ko pekotok jo ukaw sigisak tatit soglo kayo si tiang niya gotik inung ni pilika katikatiak lutit inuit ikayo ko magarang mata.
1: I tema sibumot soklo takun na ngorotak tamakko ko sa gagatata tinilak ang iyo tiyong mata kinaw yakto ni aktuin ang iyo mikmako takun na ngorotuin na lagi kasi na kanong taman nata ko si ulang mga solo policy liyo tawagya kasi yung mata maliga liyo tawagya kapto tilo to sa titi gutimi tamakko ni nga inuit pekataw niya kato tamas ni okio takme at tanate lima na rin ang muda tamas ming pekataw kanan niya tilo kanong li inuit nariwunan niya ka
0: Nereuk padle ngin nak lakikut bakai la Canada met atua garyong niak tabut, mali garyong niak tabut, ikping niat jume niat letak tu yang matai la ikping usuk jume unit nunakakak si mayok tikut inuit ammaru ukiok taktong miyo yok yutigut so lutuk isit ditaw katao rong mata tamakwa ukiok taktong mit pivad lang niya kuta Canada rima pivad lang niya tut so lukay sunatuin na tamani sakit padliayot pekutak joat kalunanin nga sungong mata tamakwa tikitaw niya tut kalunanin nga niya tilugit ukiok taktok pivad lang titaw niya kuni pekuti takwa kalunanin nga kuti akingit takwa ikayo ta kataw niya ang ningan Canada rimang min. Ikaitin na katarok pagka tamakwa ila pekjo ang uyot pekutak jo at kisiyan ni ikkaamai nareqartugut inungni tamaani innuit nunaqaq qaqtsimayutuqautillugit ikayuqtuqtaukkannereqarmata amisuuraqtut ayuqsaqattartut amisuuraqtut iglukiksartimiitillugit tamakkua angiyutit angiqsimayavut kisianit innuit ikayuqtuqtaukkannereqarninginni puiguqtaugiaqangittugut sivulleqataugiaqartugut sappummeqataujunnaraqatta
1: Ilalori kuyannami launginnit kanutuinak ilasikumatuarabi maana pivakattiartut.
0: Kuyannami taakkua tikilauktut, utsungnammarilauktu, uqaktuinnaukattarauktu, kuyarikjuaktu, tamakkunikka, tamakkuningaila unikkaariaktuktunut, inungni tukisivaadliklutit, naittukurungmi marruungni udlukurutuinnarni tamaaniittuugarua kisiani ilippaadlerninginni narunaraungimmat neriunniqattiarniarpunga aaqqittiaqsimatjuumiyunit atuugaksarnillu marigaksarnillu parnaigasungniarnittinni.
1: Barilinni tukisige juumijaanginnaqattarniarmigattu alianeellutusartittiqattaarabit ila quyannamiittialeqiglorriqaigunnaqqaugami
0: quyannamik taalisi
2: quyannamik lori amma lisi nunavumi marigaruqtuttua lori iglautnaarisaqtassi taakkua neidoumingaaqtut ukiuqtaqtungmut sapunniarnerinermit niuqurauqaktut pinasuarusiujungmit teima oqaraquiqattaqattani piluquivakluta tusagaksani tusaqsimayassinni oqausiksaqarnerussi nalliutivutiernermiglu Sunday request show miglukiaqtaakkua oqaarauti atuinnauqattaqtut nipilervigiunnarlugit ungasiktumi akiqanngilluni 1888-896-3135 tamanga eqarungni 9796101 nararaumi lavu oqarayong
3: akaunani gani narautikku rumasijualumi gama taikwa sailiza biamma largalita tanningenni isumasijumimmi gama aaqitsugiali paaluugiaginni kannattaulaaruga najulaugakku taqqiimaqqukasaa inuunngugaluangikkua allarpimmi inuttituinaangimmata taavani qanniriyanganiilluajummigama inna inutukhaalajausu innait apirisauma tusaajiugalua ngukasartuugalua allarpimmi utaugami taanna apirilertanga nixima your body allergicpa lammataina inna aputsautigijumman tukisinginnikungano taimaatigi innaalunno qallunausilingarjunni ilauqtusumajupaalunni uqalimasu innarnu tukisingittunu tukisiangittuqasaapiummata suli innai qallunaattitu taanna qanuttuqtaugialillarialu ammalu uqaalautikku nipiliuqsimaju ila illugusiqijausunu qallunausainaa uqausitsait inuttitu uqausiugunnangittuit inuqasait innait lagumatsunga uqaalagasulimmisunga uasarpingalu largo third floor asijjattaumasutsaulittuugaluwa aingai bai uqaalakkannilirimmisunga taina pisariiqataanginnakku larga uasarpingaina piungilisumajuju akunniaalu taqqi ungataanulluwa asijjiqtaugunnarsiviutijuju asijjiqtausumasutsaulertuugaluwa kiinausaquti qanniqartau jummata kiinausaqasarjuaqaalunni sixumiqutjauqaippata tauqsittautsautigi qattarpata piujuq paipaatigugiaqarnerpat ulluqasai pingasuaqusilluunni utaqqikkannigiaqasiqasarmimmata pivalliartautsautigi qattarpata qae piujuq gavumakkullu maligaliavinigini malinngittualui takakkua qaujijummisakka larga si kumi sa matjoa katak tu yan lang bimuta ila front desk maling ito gabo mako maligale ang ilis mo dalong ini maling adjigi titsi katala ang imi mata ang adak tu nilang ini itik titsi katata kalawa ilo ko si leo jo katatitaw tilawit ilang ilo tabbatsaw tigani kitadlatsa kiyo katata kalawa at chalo adjigi ngini nga taman na ako hatta juga ko hanok to tau ga lilla ga lo amma gabo makko piko jale ga se ma dalo ngene si khomi chi se ma si jo hatta to i se ma inna taku chapa lo ju ju tabunga ilo na tilo fandas mi utai first aid training ga li CPR first aid il atau situa ikana ga li toa ngoli juma pinillo galatto lo jo hatte lo tu pette me ni risatto bimme taiko alo kamajingi first day khatu chauningi mata khanukia o hala o me gale si joaro tu ina o khatta jo mata o ima o khatsute a khutingi lo am i jo kaktu me tau tu lo ajo me gatta ni ujo me inu na si ome a nekto nalu na jo ngito si bia nekto o khau jau su ma khatta gale i jo kaktu khapat au rat jai khatta khu jau gati ani ge latta go mata ani ge tumi bataku nalo ajo mahau ji nalo hatta ju magabu makko bi khujale ari suma dalung ni si khu misi suma jo si hatta to alu itakko dai mai tu chau mi jotai na sai li jarpi dai mai ligu matsu ngasi bani kan ni si jo alu magi umi jo ai ngai bye.